kan bayi o ti kan e ito olorun ba ni ko se to se gbagbe a fi aimoye ropo a fi nkan mi papa o le foku ta ropo e ta ni e iwo ba wo a so ororan ororan ise olori e da ori e yi ipo to olorun o fi e se o fe fi re sibe ni boni aye to olorun o fi e se o fe fi re sibe ko se se olorun lo npin po ohun lo npin gbogbo nkan e ma lo wo won gbogbo awon tan se rush rush tan tanra won awon gbapo awon gbapo okay we not a nation e lo pada seyin gbogbo awon tan ti gba ipo nbe gbogbo awon tan ti ni po kan abi po keje lo wo won na ta ni won kina je won se mo po fu atofo lo ma ja si fa won ki la ro pon se ma nse roll over ta ba ko ni governor wa di senator wa di governor wa di kini kan minister won sha ma ma ro kon sha le ri nkan kan di mu bi kan so mo pe ofo ni gbagbe won le ri nkan kan fi se laye on pa owo ekun o de lo fe rerin ko ni sele taye ma fi pare nto ba gbin lo ma ta sawon na mo pe gbogbo owo tawon ko jo gbo osi garagara osi tawon se ofo ni ta ba ti ku oni po were tan fun won jamo kankan won jamo kankan tele won tun wa do fo patapata so do wa nbe ni yen alele yi gangan lona gidi gangan gbagbe olorun ti se iyanu Motu so egbe aye to ranu ni eko soshi ni se egbe aye pe mo lati payan ni o mo lati ni 100 cars mo lati ni moto 100 mo lati ko le 1000 aye e ba je niyan ani to ba lagbara ni ko se tagbara e ba gbe olowo e o de ni emi e lati se emi e ni ti mo mi ni pe oni strength e nti mo mi by that ni o oni strength lati se iwo to fe fe yawo 100 o ti ni agbara e lati se wa Gonson, iwo to fe ni o fe ra moto 100 kilo shele lora se bi iwo lo mo yewo to ma na to ba fe service abo fe se nkan kan repair abi iwo lo mo yewo to ma na iwo lo ma ye to ma wa to ma park won si iwo lo mo ye driver iwo lo ko wa la sinu aye ejo o ni ide un ko mora kilo fe fi se ofu atofo kini gan kini karamo ora aye se le to bayi ma won mi se mo 100 to kojo yen o le wa meji le kan so abi me se ma so iwo to ko bata jo se le wa bata meji le kan so abaso ni sa le dira laye laye to wa sin ato se odo wa nbi to tutu mu bo ba dira we ran ma wu mu eni to ba bota okay o ti wo buba atiro o wa gbe skirt and blouse lori o gbe jacket won ma sare di emu ni and atawon to ma atawon ti o mu e na ma di emu wa ma ni pe aso e po junu le ni fashion lo nse a ma so pe ro ro wa o ti awore o e ba won mu ko to woja so kini karamu ila nle gan ki la gbe taju nti o se mu lo n to kere ju ninu nkan t'olorun ba se fun yan o le gbe lo se wo te pe to ba ti lo we o ti dale e ki lo a fe mu dani lo ise ato ise radarada o ti di point o gba ma da si o to ni mo so fun yin o mo se sapejuwe landlord ati tenant to ba soro wa ma lo lo lofe fun en awa la ni possession so ta ba de soro ofe na wa ma lo lo o to le gbo yen to ran ba yan se awa la ma se o awa ni elo we ni we alagbaye ta lo ba won se ta ba igba ton fi lo ku lo lo won ye mo so ma so fun ona pe mo na won fi lo wa gba ni abi igba ti Hitler fi lo won pe o na fe ko won leru se won gba ni se won duro wo na duro wo na ere pe won duro wo lojo si se bo na ni gbogbo imoye wa nsa lo kaakiri ilu won ele en so pe njapa abi se won ko ton na pe niyan wa na njapa gbogbo te ni t'olorun se fun lori na e ta e se ogbe e wa e lo si lu ni ilu tawon yen na ja lori pe ki nkan kan ko ma ba ta won je possessions awon ma ri lo awon oni gba keni keni dominate awon ko control awon eyin o ja fun yen ni odo ti yin emu e wa njapa en japa lo ba won ni ilu ti won e ti ri to iwo to ba ro pe a kini a fe se bayi o lagbara wonu are lo my friend wonu are olorun ma so fun e igbese to ye ko gbe afi to ba fe gbo to ba fe se loku lori nkan to je tin ran lori possessor possession si ohun oni kaluku gbo ohun gbagbe ko je si en ti olorun se iyanu fun ninu awon adura ta ma ni ka gba oni kaluku lo ma nri result e lo mi oju ran lo ti ma e lo mi oju ala mi mi oju aye gan lo ma ti ri pa nkan ba isele to je ami to n fi mo pe adura gidi gangan ni olorun ti gba
o ti de seje o e ma ja tan ra wa o ko ni ka ku gbera dide iwo to ba gbera dide ah o ma se o ma ba ya re je na ko da mo so mo tun ma tun so gbogbo gba ni ilu ta wa e lo wadi awon state n gba yen ti won se awon ko la ba british awon ko lo peru o eh empire yen ni o british empire la won fe ko buru na dollar won si wa lo peru igbere o si ninu ayika won won o gbere ani mi to ba ro lu state mi wa ma wo pe eh ti people ti wa moto koja america to ra ti wa moto nbe yen gbagbe bo bo se ma lo state meta o de plan pe on lo oni mo to ba wo kini dada to ba wo billboard dada ko wo signboard ko wo signal dada ti e ba wa lo state to panle mo pe on lo to ti o ba lo sibo mi ni be wa ma wo pe eh iyato yen po ni ti o se pon ni won pe o po gidi sawon to dije lakoko ngba pe ewo gbagbe tan ten hale mo won pe ah British Empire le fe lo baja ah number 1 in the world ninu ojo ba no se nso ki no se nso ojo omi ehn ija ojo omi tan ni submarine tan ni navy won duro pa air force won do gege en army won do gbangba won hale mo won gidi awon ta de nso yo mo nkan nipa ogun awon bi agbe bi nkan kan na kora won jo ah won ti e ran won won lawon ran yin alawon o se mo se o ti to ge awon ose ru mo won dide njo na ilu won lo daju awon to dide yen la se lanfani o ta na wa lo nje ore be o awon kan ta baba nla won na se sile nbe for fathers won se sile o na la wa na nje yi o ka yen na ti don gba yen pe wo awon o fe eh agbara mi o lawon ni eh melo ti e lawon gan olorun ma janu fa won o won ma ru awon lekan so ni won ma ta won pa bi era ni won ma se kini kan ni kan deru bara won won fenu ba ya ara won je kan ma se nkan kan di bajo se soro yi won si ma wa lo peru british be ni mo so fun yin awon kan si wa under colony won o elawadi awon ilu kan si wa ni abe won di ola be ni mo so fun yin awon kan wa won se be ni kan fi won le but queen won to ti di king nsin ohun se head of state elawadi so todo wan bi america na to ba donjo na kan ma pa won kan ma tan beera ah awon to tobi ganga awon to tobi gingi awon giant ko nberu eh na to ba tan di eni bo se ma wa niyan so e dide iwo tolorun ba ran to ba ni bakan ni ti e se je gbagbe ah melo olorun ma lo ni se tan se o ma lo rin ti a lo se je po nikan lo ni gbogbo ogun tan se so to ba jore loju wahala ti eniyan gbagbe mo le fe so fun wa again gbogbo wa ni IYPST gbogbo wa YYP asiko ti to a ma possess possessions wa won de ba yan se o awon la ma se fun ra wa a le wa bere o ka won tu were to wa nbe kan lori awon yi eh ko si wahala agbaye ma da si confirm niyan e ja fi yan se gbe kan na but ipe iwo to ba se nkankan nipa igbese iwo to ba se aburo abo se kabo pe o ma mu je kai gbagbe ko ni sele kai ma fi pare ko ni sele so iwo ton ba ran se were to lo nji se asinwin wahala eniyan kokan wa boyo olopa ni eni o army ni eni o soldier ni eni o navy ni whatever amotefa bi kino ran pe won ehn amotefa orisirisi oruko to ba lo sere odide against ran e fore ogo tolorun se kai abada mi o ni so ju be lo e ja ma woran toro ti ko loro alaye abi an so o ti di stage kon ma ri IYPST mo fe so kan fun wa gbogbo wa ni gbogbo IYP pattern mo fe so kini fun seri jade wa ipe a process possessions wa a attack anybody o e gbo mi dada a ko si attack ninu oro wa attack anybody so what o ba ni lokan abi le lero pe o fe attack eyan ko se to kan wa pele anybody o en to ba sere were ma se yen confirm na gbagbe but ti pe igbe aniyan ta fi dide ni attack olorun ma je lai ke la fe attack awa la ni kan wa na a fe lo take over se nbo yoruba mi ah yoruba ma ko ni mo so yen take over o gaju
Ah, Baba Francis, oh yeah, egbe jade, take over, kilo nje be. Ah, attack o. Baba Francis ati attack ati take over e mojuto. Ah, e ma da niyan pe lo attack anybody, ah attack anybody o. Tori possession si wa la fe lo gba. And possessions wa yen awon structures, assets and resources. Tolorun fun wa awon land, territories. Resources so I won't come back and I fell log back. She didn't pay into one in our college. Need all of four. So there were not college time in other nations. No, no. Need pay indigenous people. One Latin own, use, develop, and control land in one, territories in one, and resources in one. She took one to Monsoy. At his all I'm going to go. But my first she would do come for me. Sheri n ta fe lo possess ohun ni won ti salaye yen ti wa nle o land wa to ye yin territory si wa resources si wa sha wa pe won o fi eyan sibe ni to to ninu resources eyan wa nbe ohun na pe ni human resources but yen awon to n se profession to awon to n se our professionals ya ehn iyen niyan ko ni okan se pelu wa o n ta fe lo gba on le gbo yen land wa territories wa resources wa la fe lo take over the one won to wa nbe gbogbo to wa lori land wa wa la ni to ba wa lori land wa to ba fi le ko identity ti on se ti wa si lori e ehn in ta lo fa niyan se mo pa ma own e so to ba je pe elomi wa lo do wa claim pe on own e un lo lowo lowo ko si wahala tenant ni jade a ma take over lowo e a ma gba take over gba pada abi se mo gba sha gba pada abi o ga ju en to ki ti mo sha lo ni pe a ma gba pada a ni kankan se pele en to wa nbe in to je ti wa yen gangan o la wa fe gba pada la fe claim pada take over ni a ma take over lowo e sha mo awon ise te fun ma se shift yen to ba ti to time awon to wa nbe won ma hand over fun awon ton bo awon ma take over lowo awon ti o wa nbe ta won le bere ise bo iwa niyan ko ju be lo awa lo take over lowo awon ton lo possessions awon ton lo nkan wa a fe take over lowo so awa la ni so that aya le ri wi pe eleyi IYP lo ni iyen IYP lo so to ba wa lori ile wa to je land wa to ba wa lori e to ja wa la ni bo elomi lo nlo a ma take over so ko ni pe a attack eyan kankan abi iwo to ba se e mo tuntun so were ma share oto niyan but aniyan ta fi jade which is aniyan lo saju se a fi aniyan attack bota o lailayo aniyan pa fe possess possessions a fe take over nkan to je ti wa o ton a de ma gba a ma take over o e se pe gbogbo kini olohun olohun ti gba fun wa o ti fun wa e to ku na ni pe ka possess e abi ngba to olohun gba le leri fomo israeli se won lo funra won lati lo possess e ni on lati take over now nto olohun ti fun won ni wa de ma take over ba elomi lo nlo ehn en to nlo o ya e dide a fe lo nkan wa ko ju be lo tori to ba so fun okan dide po fe lo won oni ko ni o taye ma fi pare iya de nja imoye osise orisise dada ta mo nisin ko sile to de ton mo wa ti o nse in to lo nse mo wa to da mo wa so dandan ni a lati dide o dandan ni for everybody aya fi iwo to ba je pe o ri o foju e ri pe iya nja awon eyan abo ofe ti e gbo pe iya nja awon eyan a fi iwo yen o ti o ri ibaje ataburu ika osise ti a munisin ko sile atawon alabode ton lo ehn to ba ni iyen airo kokun e ori be ko te ri ni ogbo ni osi yan kan to kun inu yen ehn ire o de ni kun e taye ma fi pare yen n se pe ire ore irun e gangan ko ni kun e taye ma fi pare yen n se pe o mo se example todo wa fun yin e lo wadi o wa nbe awon state yen si wa nbe dollar tobita day gbogbo a ma dide aniyan ta de ma fi dide e je ka se ko clear to ra niyan saju se
lori aniyan wa la man gbadura lori ori aniyan wa la fin de igbese aniyan ton fi gba lo na fin se ilu so e ma ja fi wrong intention ka fi ru pa fe jade a fe possess possession so ani a de fe take over ni ko ju be lo attack anybody but iwo to ba ro pe o fe attack wa ehn oto niyan oto niyan counter attack ma sele self defense niyan oto niyan but lo lowo I fe possess and lo possess possession so I ma possess eh a de ma take over ti wa niyan but to ba le lero pe o fe attack wa lori n to je ti wa a so mo pe ikoja iya ba mo se npe niyan ikoja iye gidi gan lori n to ni nkan e o lo fe doju ja ko nibo lagbaye Olorun ti e de wa se last year awon United Nations won awon oku so mo ma ran won leti gbogbo gba dai na le so pe non negotiable kini kan e ma stand forever won te so now and forever so what o ba nse re ti were nse wa rinan wo ton ba gbe nkan le iwo tolorun ba fun lore lo ma mo bo se ma lo olorun de fun ra wa lore mu a mu mo bi se ma lo dada gbagbe tori bibi e gan olorun lo se yanu so ati lo Olorun na ni so eja fiyan le iwo to ba lo fe attack wa o le attack wa ni bi ta dey o le attack IYP o ti koja be enough is enough Olorun o da wa mo si ise ra ni damu o ti to ge o re tolorun se fun aya lati bere se lo iwo to ba nse le lowo to ba lori eyi to ro ko ma attack IYP ah itoju e ba ri ko faramo awo dani attack jade sha ani your possessor possessions and in your take over onitiwa but what o ba lo nse re o fe attack wa lori n to je ti atolorun se fun wa ah o ni mu je o gbagbe counter attack ma jade self defense ma jade confrontation ma jade n to ba ti de bo fun e aye e wahala aye e ni ko kan wa bo se wa niyan